Caracazil, there from 2006 on Radio 4MW, taking you may come for 11 minutes past 10. Lakini tamuragaraya wal mama in nabi yao dada butanu nga ba kalmel tanu man nga ba niya kay kidao kalmel miya ina may pangaban wara interview kay Kali Hilton na kay mule pangalpalpaw bao cancer screening yao daga munu kay sina mata kay ni nangay muni yao tia inu muinu ngay krawe ngi mer kay lao nga midbar kasang ulay ga pala kida tanaw tamon zage tau moinu mida na nga seta health tau expo lao kidang dal zapul na tanay mamay pa sinu in muradap mamay din ap tanamun program lao ngalpal pa community mo baiga pa tanamun ya yasugul pa ngabalak murpe man ngulay gasaman ngabal pa au kasalaw nga kidang ba ugana kikirit na rakos ng bakay karaway kida ibu pwideel ngalagya mida gamu ya so wara stolo numera o Kali Hilton na miya ina ya school taray din ngayon wara kuwa journalist o Kali Silvia o mulia au program nwa sinabi interview pa kay ngalpukusapagi mi papas tena umakano kay seke da

DJ Rebel 20 minute ali aba etaya me sena kaya pasunu ngabao sena bi interview wow mia ina mai pangatua nei kai Carly Hilton ni mata kai ni health expo tana nangai mongu ina tia ino moino

22 minutes hal yaba itaya main tenang blue highway ngalpan senadal gubal ngalonga matar nanga alpano keda yawaral maya nanga in seno wa wa wat kutapa laipa ket nar ngalpan kai mazapulau gagatun moy nong alpania ima main so kas keda yawaral maya nanga safety mask ngaru kai kine miya inangit balbai chidan now nanga dingi wagel kai ngidau Pamlil mie ita mama ipsina biya yawar pam setau natu moinung alpau mie ina warau mie sina mai kita ngalpung legal kita sino nu yau natu moino sino navigation yu map ngalpan wana izinga seta tana tukuipan kazil ngalpan pamlin lata ime